0: donc da ke ka pa we bu men la win ready we ko donya ti kom chawa pa we chel me ko de ko menen matin job me gan matin ket manay ti ko win ne kre en ko arge korne wo ke dono pege ko mal melo yu ganda la win ready yu we ka chal mot ma dit tal bota men no afande lo hum ngene en ko di ko ket man no beti cho ko moti ka win speak fm ke kana fo tal afande do afande lo ma lo hum ngene ko di ko me gi no ti ma ba we ka no chim ki bota me roski ke ko no banya ko ke record ko ara fo cho ni ma me ke ocho nini
1: ocho
0: ba tin ocho ni ka ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko All right, for the trial, menno mega rose and who packet wa kike who wajana mean a menno way makilono do como lowing radio and menno beter wa bendong chok chok wang cham ya chill me a gikine get mano to get a endo karge kari y dik mini and matin and ben and no pegula yen station pian quanam a beju ma pull to twal tia manor wat la chutiga yupane pi yen to twal and woke yupmigan matin speak a femelo
1: afo
0: e paga naga naga
1: Oh,
0: for sure. For sure, you better man, Gani.

ng'eyo kaka chwe gi chuny achiel omiyo ero bende bed ka chuny achiel ero jomo kene nen ka chwe gi chuny achiel ero kit gi tek tek mo mapede item

0: lawinre wendo ki kamera na dino kano itamo da ngiyo ketano jemeneti kwere chiuno pebene kai gwenyu wi matwala wenyre wenen kit matin tero ti kwere chimma mega titwolo inota bera bera bera ngena chere ngwen bichela bichela bich cham mediching pinira matin no adonyo ho ye chichoto wakno ini betki kermene ne tero obedo mabe kiki diku menira matin
1: Anga,
0: my children bring my life. You want to end? Hello.
2: Hello.
0: Hmm.
2: See you.
0: Yes.
2: Tima
0: Bay. Tima
2: Bay,
0: ba. Hmm.
2: A team.
0: Okay.
2: Team.
0: Hmm.
2: I'm your daddy. Tio lo akakirage.
0: Good.
2: Abi ya kudiko. Abi yue di orat. Acho Jimmy na chwan wao. Jua Jimmy yo. Jua chupere ya moyo. Jimmy abi moyo vitandero. Abi ya. Chara wiro tigo luaka. Awiro rey. Nyanya. Ma. Mutungulu. Kidabi wilo dakane burwata gi gariba ye wilo garibo adu geregan adu gan abi amo maji amo maji chibri ala mana ane anajua ene abi chara kwanyo ta kwanyo abi akere kena ka kere kero putuo timo a onyo ka onyo moche moche ka moche onyo mutungulu tungulu ka ochere abitiyo nyanya na mene ya wilo ni biluaro mwero Aonye kumo. Ka aonye kumo. Nya ina eoni obucheko. Ka ucheko, awote rupu ne. Ka ucheko. Abi tiyone nengaribu na mawilo ni. Abi aonye kumyanya. Abi rupu ucheko kere kache. Para ne aone nya ina ni ucheko. Abi kelo pi. Pi deka ni. Abi onye kumnyanya madu chere kani. Ka onyo. Recha manene aluwako ni. Abi luwako. Abolo en. Pignyanya ni pigdeka. Eo ma onye kani. None nena onyo karuba. Nyanya na eo ni ucheko kere. Upigu nani. Pabi onyo. Kafuri. Deka ema bole pig deka po yenyo rechi. Abi weo yenyo. Pian ka wae ni a bol rech. Daga onye pigu nani. Obo beru far. Chan pa mieto beru far. Bu yenyo. Ka o yenyo mana neno pigi ti chaji. Mano dong be. Ti ma be. Mano cheke weno cheke guan dugi chaji. Ka o yenyo chabiti o tigu na mana neno nguero ni. Abi onyo pigdeka e kom deka e mu yenyo ni cha umuye pa umuye abi taste kado karne nem a onyo nyanya e pigdeka onyo kano no cha bi onyo mano pa onyo mano si da umuye tung tuak cha kere la kache Abi bera rato deka eoni. Ka uchere. Pa abi rubu. Eni peki rubu ba. Piene ne achao kikatu rey. Uyenyo a onyo tigu. Tigu peki rubu. Warej be peki rubu. Ine nera mera nera. Ka emiro naka testing kare. Ye kwanyo gwej mene nene loro kwan. Mene ne lua wani. Yeo ki ngere. Ka e testing pe rubu ba. Tiana beti abi ob yobo twa aroro kada ne ni ochek ma dong pigo dwon ti cheji maber ni abi tiyo ka tiyo abi kero pi kwan abi tero ki onga ba abi kero pi kwan ikeno ka kero pi kwan abi umu wiye ka umu wiye ka uyenyo abi tiyo moko na abi onyo abi weko bi twak ayo po bo twak ri ka otwake abi tiyo lota manene alwoko gi jimi lakache ichako miano kwan na kwan eoni dong ka da aloro gwoyo achako ruku ne miyo dong pe da weko twaka pien ka otwako be longe ba onga layela miyo da ru me dong kumeno wanga dong me obiene chaji ti da miano kwan na abi toko pamon pi pacho ka toko abi tiyo dere abi tiyo binika aonyo pi nyo ajog abi onyo pi ye onyo pi logo achwalo woko abien atiyo dere abi chako achwalo pi logo ba itiyo amara weny woko ka duga gamo deka achwalo bon dano woko ka achwalo bon dano abi tero lega ka tero lega ti da luongo garibu ka dano ba ka luongo garibu jimi na eoni yaka dano chomo kede achaka dwoke ot ka achaka dwoke ore ngeni po vuru machol chamon luongo tero tumo tero tumo sil
0: okay foi de twal tere tu mo enu otigo ki rech kwan unga kome mando wel ke chago yele wi ama tek ma dai ya kan pene keto tere kere ti akare nota bira bira bira ngwena chira ngwena bichera bichera bich wa chak ke kenye kome hello
1: hello hello mara fiu
0: yes
1: ya ro mara tere cha do tete ma mer mer mama petwer na mi gri ni tere ga man
0: Hindi chake kenyi kome.
1: Jaro mara kondum po nema rajo wega luong dano de. Na aluong Miriam, aluong Lea kape kong, aluong Bianca ge koro, aluong Wan Kamparo ma, aluong Gweng Liz, aluong Kumsi ge koro, kedong aluong Stevie Nam, ketiana, kedong Regan, kedong dano, weng ma yuwinyere di siki, nyiri mwane mwo danya cha bere kap. Pro. Pro, do you mean I go to give you that a great, great money? Can you feel do you mean a great fire?
0: Afford it one. Nino kid mati kere kikome wanen loka ngo mati bore wako don chichot hii nina matini man speak FM chichot kwa inchi manok tutual wako do tuje mene no okato mabe bore ngini ncha meri ching beno initie daka tia gwanya mene ne okaro kere kware kware di ching mami umir bet ti sorted umir bet ti mabe umir bet manu tika kare ki jokon pa speak nina matini
3: ibedu ka winyo odiab Mau remkit jadi macin. Dia berjuta gila. Entah tak ada hukum wayu buka. Menurut berjuta pas pik. Kami beli kekare. Mempunyai jadi kau idea kacuri mapat pat. Kipiara borga buat tonabit. Speak farmer. Tuan mapikik. Ijek kau winyo. Biara borga buat tonabit. Speak farmer. Tuan mapikik.

0: wa wiya wa liet do kwa gua here bo ne bo wa ton ne bich speak fama don ma pegik kawa waju ni don ma pegik watika waju don let it there
1: you na do we a ko ken ku ti mara ya de da ma ken ti ka ka fen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke re kir mu a bi nu fu ko ya na be ru pere ma cho cho pe ti ma be ba cho ga yu wer pe ti ma be
0: man don let it there
2: mo ne ti ka ke lo ka ken lo tar ma do re di ko ku twa le mo ru ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me o mo we a ko be re ne Chorong tiya koga koga mana again ota mira lonyo koga tiya na chap county tiyan mon gigan pete ang yaranga amate yakke.
0: Awa mining ng kikaluwang irum malamal. Mano tiya kame tedero. Weho bedi piyera buru yabungwan ton mea beach speak fama don mapigik. Yera buru ya bungwen tonna bi o te gametedero imi ngich ki kupulwa
3: ke ngoma ana miru ni umira bit one come to the parliamentary group ye ana nano ni jimi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong we ko cha mo ken anywa be na kinywar wa ba bu ma no dong
0: video ma meki tuan ma piki
4: bili yere ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wan wor it was restrict jene me yini chwar jomu kayer ma ci waxo bot family ni goxo ñoo mi koñu gi mi ya goxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ni romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik geer ma mu kayer gi jaamu wa jaama kayer do ka ti chaalu ci that will be regulated
0: yera bor wi abun wen ton na beach speak farmer
1: ko lo wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ki me de gunon pasen me contract chuk e ape ge me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber pit pil wa ka a wi wi ki wa ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration no ngai ni na tu dor o te ko kar wa wa wi be po me de ba le bi o pan fom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
0: O bedi piera buru ya bungwen ton mea beach speak fama don ma pigik wajuni chawa mukenne dare chawa mukenne
5: speak fama.

e ape ge minigi so amire ji mukeni ni amak ber pipi lwaka awinyu ki waini administration kone ngaye ko timo administration no ngaye ni ngatu doro ate ko karwa wo wiye be pomere bale biu kwani fom gamendo noni wiye rwate metera ti ngaye